0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:18 ng oras natin, Sweethearts, Daddy Yankee, Con Calma, and that song was brought to us by Big Shot Hot Dog, Bigatin sa Lasa, Swak sa Bulsa. Oy! Sweethearts natin ngayon ha, yung mga meron pa ding naghahanda-handa, mga munting handa, yung kapistahan. Nako, huwag kalimutan ha, pwede pa bang mangimbitar sila? Diba? Sa iba is pwede nang papasok agad sa bahay, diba? Kasi fiesta nga. Pero dito sa atin, parang based on invitation lang, diba? Happy, happy fiesta sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga nag-celebrate, dyan po sa may Barangay Consolacion. Shout out po sa inyo! Viva Senyor San Agustin! At batiin natin ng happy, happy listening, ha? Yung mga sweethearts din natin muli dyan sa may Kamamanan. Kakauwi lang po ni Lola Amy galing ng fluvial procession at saka nagsimba. Sa mga sweethearts natin galing simbahan na, happy, happy listening sa inyo. At happy, happy fiesta din sa ating mga sweethearts dyan sa may BBQ, ha? Good morning and happy, happy listening kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Ozorno, kay Kendi Anto, Mercy and Diamond Sueto, Nino, and Sabel Baktong, Marisa Duruin, Leila Ras, Charo Dumalagan of Baramag, kay Lilia Susosco, Lorna Vismanos, Menard Tismo, and also kay Samuel Musqueda, and sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok dito sa atin, ha. Good morning din kay Air Dubs, yung Air Dubs Taxi, at hi and good morning kay Lady M. Oy, na-miss ko si Lady M, ha. At taxi driver natin na Raptor Taxi. Analo, happy, happy listening po sa driver. At saka yung mga biyahe nating TNVS ngayong araw na to. Ating mga Grab drivers, kagayhaan! Good morning sa inyo, Kuya Ding! Happy, happy fiesta sa inyo, Kuya Ding, ha? Sabay ako sa inyo, Kuya Ding, kung asa na pitnay grasya, di ba? 8:21, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 8:36 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Morning Drive. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Buginon. Rob Daniel with Miss. And that song was brought to us by Franz Gatuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Happy, happy listening sa ating mga... Uy, happy fiesta! CD Orozco Bugo, Igpit Bus number 29. Kay Digal, sani? Driver na si Lee at saka yung pao na si Juvie. Happy, happy listening. Happy, happy fiesta po sa inyong lahat. Ha? Especially sa mga pasahero natin ngayon dyan sa may Orozco Minibus number 29. Smile naman, di ba? Yung mga nagdala na ng mga kanya-kanyang mga baunan pang Sharon Cuneta. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ha? At saka eto, may pabati din tayo galing to sa yung Bahar family. Ha? Shoutout kay Alan Bahar Sr. Ito yung si sir na natutuwa sa atin, ha? Sa ating Heartlines. O ito, huwag kalimutan na mamayang gabi. Heartlines will be handled by George. Si George yung makakasama nyo mamayang gabi. Kaya yung mga suki natin, tumawag na kayo mamaya, ha. Alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. Si George po muna yung mag-handle ng programa natin. Di ba ang saya? Happy, happy fiesta, CDO. O may fiesta na, may birthday pa. Oy, happy, happy birthday kay Rene. Oh, sinong Rene ba to, ha? Dalawa yung Rene na sikat na kilala ko. Oh, happy, happy birthday sa iyo, Rene. And also, hi na din sa Satur and also the Dalman family. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 8:38 oras natin. Uy, check muna natin, ha? Kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nagabi natin ang report ni HPG J. Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Magandang umaga sa iyo, Kuya J.
2: Yes, Happy Stone! Happy Fiesta!
0: Happy
2: everyone.
0: Fiesta!
2: Fiesta! Talagang fiesta rin na ng ating karsada ngayon. Napakaluwag.
0: Mm.
2: Napaka-tahimik ang karsada ngayon. Walang masyadong naglalabas ang mga sakyan. Kaya ating mga karsada ngayon napakaluluwag. Tulad na sa ating Kugon. Ating Kugon area ay napakaluwag sa ngayon. At Jan Borja at ang Divisoria. Dahil sa bahagilan ng ng Garland Street na sa ating cathedral, medyo lang konti dyan. Pero okay naman, at nakapakalusot ako papunta Carmen hanggang sa Carmen Market, papuntang Batac, napakaluluwag ng karsada.
0: Mm.
2: Hanggang nakarating na ako dito sa Diversion Road, ito na, napakaluwag pa rin.
0: Sana kaya yung mga tao, di ba? Dapat mas mabuti pang lumabas ngayon kasi hindi masyadong mainit, di ba? Mag-enjoy muna. Pero parang sinusulit nila yung holiday. Sa bahay na muna tapos mamaya maglalabasan na yan, di ba?
2: mamaya pa siguro yan. Pagpupas ng ating mall.
0: Oh. Anyway, maraming salamat sa iyong report, Kuya Jay.
2: Yan na latest na sitwasyon ng mga karsada nga kinadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-091-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.
8: 저는 랜덤 게임 랜덤

5 minutes after 9 o'clock, kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Oy, batiin muna natin ha ng happy happy listening si Sir Tito Sangria at saka pabati daw ng happy happy listening sa kanyang kosa, si Jojo Mendoza from Bulacan. Since 1989 daw, hindi sila nagkita. After 36 years, nagkita na rin sila, di ba? Yan talaga pag, di ba, pag matagal mo nang hindi nakikita yung matalik mong kaibigan, parang sarap ng feeling, di ba? Anyway, another sarap ng feeling kasi susunod na po si George and of course yung feeling in love ngayon. For sure, mai-inlove muli. Kasi sa mga love songs na ipapatugtog ni George hanggang alas 11 po yan ha. At ito po, programa niyang, programa nating Music from the Heart Friday edition po. Music from the Heart. Alright? Kinky Friday tayo ngayon ha. Tingnan natin, mag-enjoy tayo mamaya sa programa ni George. Anyway, leaving you with a song from America with All My Life. Catch me later, 3 o'clock para sa ating programang Heart Afternoon Drive. Saan pa yan? Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Itinanghal na Best Band Major ng Higala ay Marching Band Competition 2026 ang kinatawan ng Tumpagon National High School. Samantala, nakuha naman ng Misamis Oriental General Comprehensive High School o MOGS ang titulong Best Band Majorette. Isinagawa ang kompetisyon nitong Huwebes, Agosto 27 sa Limkitkay Grounds. Tumanggap ang bawat nagwagi ng tig 5,000 pesos cash prize at tropeyo bilang pagkilala sa kanilang natatanging performance, kasanayan at kontribusyon sa kanilang marching band. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Kagendior on 93.7 Hearts FM Bukidnon 9:37 on the clock, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sarap pakinggan, ang sarap namnamin. That love moves in mysterious ways. Yes, that was from MYMP. What a great cover of this song. And magkakasama tayo hanggang alas 11. In love na ba? Oh, dahil fiesta na. Ay, meron ng ano ha, may nangyayaring fluvial parade sa may Cagayan de Oro River ngayon. Of course, in celebration pa rin ng ating Higala Eye Festival. For the honor and celebration of Senior Son Agustin. Bigang salamat po ha sa lahat ng mga pumunta din kahapon. That is also a part of the Higala Eye Festival. Ayun, maraming pong salamat, sir. These are air doves. Oh, kahapon sa mga kagabi, sa mga nakisaya sa atin sa Heart FM, Chada Saya. Tagang salamat din sa mga performers, sa mga local bands na nakisaya sa atin. Nag-enjoy, di ba? May mga pa-premyo pa. Ala, nag-uwi ka ba nung ano? Congratulations sa mga winners din sa ating mga palaro. Hi muna. Ito tayo sa mga sweethearts natin na nag-text dito. Hi to Mommy Amy. Dagang salamat Mommy Amy and Miles sa wantusawang suporta. Thank you, thank you. Mayang fiesta sa tanan. Hi to Mommy Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, at kay Mayor Miles at sa BBQ family. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you, thank you. 2968, good morning, beautiful George. Paki-shout out na lang ko. Happy birthday, May from Walay. From Salay. Thank you, at happy birthday. Uy, ano mo pa ha? Kasabay mo pa yung fiesta natin. 8032, greet ko ng happy fiesta, CDO. Ang sa mga filingerang Madam Maria. Tilingerang Madam, gusto ko yan. Marian, Lorna, si Arlene, si Angelie, si Gaga o si Sator at ang Dalman family. Dagang salamat. Hi, Frankie Du. Oh, dagang salamat sa pagpaminaw, Frankie Du. Sabi niya, happy fiesta, CDO. Happy birthday sa kanyang uncle na si Agustin Jamaka, a.k.a. Juntams. Happy fiesta, Heart FM. Okay lang, what's up din sa'yo, ha? At yung question of the heart natin ngayong Biyernes, love pa ba? Kahit nakaka-choke na, nakasakal na, hindi man niya kinky, pero alam nyo, magagawa natin ang ano, paraan para makinky ang ating question of the day. Diba? Gusto niyo yan eh. At mga music pa rin ha, patuloy tayo hanggang alas 11. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, you can comment on the post and message us ating messenger, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:41, I got more. Kaya naman dito ka lang. Siyempre dito lang, Jude, sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. It's now 10:38 on the clock. Ay, forever na day yung mga pangako naman ninyo. Pero bakit ganun? Mahal mo nga ako, pero nakakasakal naman. Saon man na. Ay, si George ha, nagpapaisip konti. Konti lang naman. Oo, sa inyo on this Kinky Friday. A little bit kinky lang kasi special yung araw na to. Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Dahil today, eto na yung ating ina-anticipate, no, mga kagayanons sa isang taon. Ito na yung kapistahan ni Senior San Agustin. And uy, yung ating kakatapos lang ha ng ating Higalay Festival Religious and Fluvial Procession. And kahapon, yes, we had our Civic Military Parade. Oh, sa lahat ng mga nandun, okay no? Hindi masyado mainit no? Nakisama talaga yung panahon eh. Thank you, thank you. I would like to congratulate yung ating mga sweethearts na nakisaya, nakilahok, at nanalo sa Higalay. Kaya naman, before we do, let's check on our Higalay update. O, diba? Higalay, pistang-pista talaga. Happy, happy fiesta sa lahat. Eto, yung street dancing competition, congratulations sa overall champion, ang Mogs sa Higalay Marching Band. Congratulations. Liceo de Cagayan University naman ang first runner-up. At ang Tumpagon National High School ang second runner-up. Makakatanggap ng 100,000 pesos cash prize and trophy ang first place. 50,000 naman worth of products mula sa Atopocari Sweat. Ang first runner-up naman, 75,000 cash prize trophy. Sa atang second runner-up ay 50,000 pesos pati naman trophy. Congratulations. Ang dami, Bibo. Nandun po kami. Nakisaya din po kami dun sa Civic Military Parade and Marching Band Competition kahapon. Congratulations sa ating marching bands. Ito, yung top 5. Oro Marching Arts Guild at 4th place. Carmen National High School at 5th place. Socagaca International PH at 6th place. Bulwa National High School at 7th place. At Balulang National High School at 8th place. Congratulations! Abangan din, patuloy pa din ha yung ating Higalay Festival Night Market. O, hanggang sa katapusan yan, punta na kayo. May mga, I think may mga fireworks display din sa uptown. Hindi ko lang sure kung matutuloy ba mamaya. Sana matuloy. And ang Barangay Agusan din ang nanalo sa Higalay Street Dancing Competition 2026. Congratulations! And more updates! So, abangan lang, tutok lang dito sa Heart FM para sa ating Higalay update. And I'll be back. More of your favorite love song, syempre, syempre, dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo. Punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapamino og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Saka kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas saligan.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 12:01. Heart FM News Update.
1: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gobyerno na suportahan ang middle class matapos lumabas na 6.5 na milyong Pilipino ang nakaahon sa kahirapan mula 2023 hanggang 2025 ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng administrasyon na maiwasang bumalik sa kahirapan ang mga pamilyang nakaahon na. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabilis ng high-impact infrastructure projects na makakalikha ng trabaho, kabilang din sa mga panukala ang pagtataas ng personal income tax exemption na 350,000 kada taon, pati exemptions para sa maliliit na negosyo at mga hakbang para mapababa ang gastos sa kuryente. Patuloy rin umanong bibigyan prioridad ang price stability para manatiling abot-kaya ang pagkain, fuel, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

102.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Maing unto sa mga namista. Happy Fiesta, CDO. Maing hapon. Enjoy, enjoy the heat of the sun, the fun of the festivities, and the relaxation that the love songs can give you this afternoon. Kasi habang kumakain ba, habang ikaw nag-i-enjoy sa pagkain, relax, relax sa Heart FM ta. All the way till 3 o'clock, welcome po sa ating programang Dear Heart. Kasama si George sa masayang araw ng Biyernes. Ang daming ganap. So happy to see you all happy. Text me, kamusta inyong mga fiesta? Oo, fiesta, ano ninyo dyan? Shenanigans. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ating Facebook page, paki-follow, like, and share, and message me sa ating messenger, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 1:13, and I'm so glad that we will be holding hands together till 3. James Arthur now with Say You Won't Let Go. Ang susunod, hey, dito ka lang, samahan ako sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Abay, eksaktong alauna 30 na, mga sweethearts. Experience New Star Online. For a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses, have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sa isang mainit na araw ng Biyernes, ay kalamihan ang naakay, ano no, mapabugnawan. Pabugnaw ta. Hey, clear your heads and, you know, have a taste of good vibes. Dito lang yan sa Heart FM. And George will be with you till 3 o'clock. Del Dear Heart na po. Ang daming mensahe agad. Ito si 4053. George, pakigreet sa akong silingan, sa akong family, Simbaon family, Nuway family, Nazi fam, o Guaf sa Chona and Junit. Maria, ayan, happy fiesta everyone. If you fail to keep, sabi niya, if you fail to love, keep on moving. Ayan, if you stuck with a toxic love, give way to exit and move on. I like that. Thank you so much. You may bow now. 8032, happy fiesta, CDO. Happy birthday, Sir Rene Dalman. Uy, happy birthday sa mga nabibirthday din today. Hindi lang pista, ano, ang daming sineselebrate natin. Ito naman, 9345, happy fiesta, George and Heart FM. Hi, Auntie Carla. Say handa, diha. Here I am. Nahihumba. Happy fiesta. Ay, good noon. Shout out to Arabella Nanamista. Shout out Coach Jigger, Coach Ding, and Oro United Swimming Club. Ayan, dagang salamat. Di ko kasi masyado nakita. Ayun. Uy, hi Arabella. Thank you sa inyong pakikinig. Miss G, boss akong gisakyan going CDO, Pontimayor Bus, Laveria, naka Heart FM. Ay, dagong salamat. Thank you, thank you. Hala, sige, sa inyo mga mensahe, go ahead and hit these numbers. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM. 92.7 dash Cagayan de Oro City. 132. We got Stevie B and many more joining us this afternoon. Catch them only right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub. For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higal Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub. Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Isang himala. Yun ba yung dasal natin at hiling na sana magkaroon ng himala at maging okay ang lahat? I'm with you on that. And Jer Shabok and Yan Constantino, strengthen that prayer of ours with their duet version of Himala. Di ba may version din si Rico Blanco nito? No? No? And by the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Diba? Parang inaantay mo yung moment na, ayun, nagantay ka sa labas, may bituin, humihiling. Na sana'y mapakinggan ang prayers ko. Diba? Sarap balikan na ganyang moment. Eh, kaso ngayon, sobrang ano eh, sobrang init. Sobrang init. Kung di naman mainit, umuulan. Eh, nasa bahay ka na lang. Eh, sa bahay ka na lang mag-wish. Doon ka na lang humiling. Ay, George. Yes, I will do that later. Hi to 2745. Hi to happy birthday kay Fatima Ibrahim of Promised Land. Magandang hapon. Ayan, kaka-receive ko lang ng message ninyo. Happy, happy birthday. Ayan, at happy fiesta na rin. Si Faith and Fern, Mr. and Mrs. Mang in the house. Happy fiesta. From Faith, Fernando, and Mami Rita Manga. Good afternoon. Tagang salamat. Hi to Ate Marmans. So, Ate Marmans, magandang hapon sa'yo. Happy fiesta, Miss G. Happy fiesta, Kagay Adnon. So, I was there last night in Rio Boulevard. Sikat na siya kayo mo, miss you. Paolo Montana, eh. Miss you too, miss you too. Shout out natin ang Manzano Compound and Kilay Brothers. Ay, hindi ko nag-ano, pa-picture. Sana lumapit ka, ate. Magandang hapon sa iyo, ha. Thank you, grabe talaga. Ang pagmamahal at suporta. Nagang salamat sa mga pumunta kagabi, ha. I hope na nag-enjoy. At kung kayo yung isa sa mga sweethearts natin na pumunta kagabi at ngayon nakikinig sa Heart, sige nga, please let me know, say hi. At ipaalam sa akin, George, ako nga pala yung isa sa mga nanood sa inyo, sa inyong Heart FM Chada Saya. Sige, excited ako dyan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Nakuha mo yun. Hinanaan ko talaga eh. Sinadya ko yun. At ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 149. Tara na! More love songs pa. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaan anong ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukid Noon. That was the Asia Songbird. Ay, pangarap ko ang ibigin ka. Hanggang pangarap na lang ba? Dasal-dasal. Hanggang landi din konti. Sabay. 218. Nako. Sige lang, pinapaano ko lang. Tawag nito. Pinapagaan ko lang ang ating mainit na afternoon. O, kumbati na sa mga na-mystery ha. Dagang salamat din ha sa patuloy na pakikinig. O, habang kayo ay nagkakainan, nagkakasayahan. Abay, nandyan po si Heart FM para maging kasama ninyo sa pagbibigay ng ligaya sa inyong mga bisita ngayong pista. Diba? Hello kay Ate Marifel de Quito Ahes. Sabi niya, George, higda-higda na lang ta. Nainang invite fiesta pero lahit daw. Pandamay, sabi niya. Oo nga ate, no? Importante na kasimba. Yun ang pinaka-importante, ang magsimba. Kay Senior San Agustin. God bless Heart FM, ang radyo ng heart ko. Hi to Sir Jay Cabiltes. Request po ng song. Sige po, I'll try to play that. Palagi po kami nakikinig sa programa ninyo. Thank you, thank you. Hi to Sir Efren Wayan. Sir Efren, happy fiesta din sa inyo dyan. Diba ang ipunan, parte pa rin ng ano yun eh. CDO ba? Tama ba? Oh, happy fiesta, happy fiesta. Sige, mag-iitagpistaan ni. Sabi ni Ate Carla Toledo, 9345. Ayan, basta mag-relax, tama naman. Diba? Importante nakasimba, nakapagbigay, pasalamat, at nag-alay ng dasal kay Senior San Agustin. Padayon sa pag-enjoy diha. And I'll be continuing to play all your favorite love it. He also texts me. Sige, come on, let's do this, you know, conversation together. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, Facebook page natin, Heart FM 92.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 233 and freestyle this time pista na sa Cagayan de Oro o laag ng mudiya sa Eagle Eye Festival Night Market hanggang sa katapusan niya, no? Hindi sa katapusan ng mundo. Hindi, hanggang ngayong buwan. Ayan, mga sweethearts. George till 3 o'clock. And that song by Freestyle this time was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At yung mga ongoing nating events sa Higala Eye Festival. Naku, ano ba yun, George? Ano ba mangyayari in the coming days? Or ano ba yung mga abangan pa? Kaya naman, let's talk about the Higala Eye Festival. Ayan. At excited ang lahat dahil hindi lang ngayon nagtatapos, ha? Oh, sa kapistahan, araw ng kapistahan ng mga activities sa Higala Eye Festival. Madami pa, ang dami pa. Oh, by the way, speaking of events, ayan, congratulations again sa lahat ng mga winners. Oh, ng street dancing, ng civic military parade, pati na rin ang marching band, ha? Oh, congratulations sa mga winners. At let's actually visit the, oh, yung mga sweethearts ko na nag-aabang. Meron pa yung ano, ha? Hala, kumbira. Oh, the prelude to the 30th kumbira that is still ongoing dyan sa may limkit kahit sa mga participating establishments. At mamayang gabi at 8 p.m. dyan sa may Rio de Oro Boulevard Higala Eye Festival Market. Diba sabi ko bumisita kayo. Alam nyo kung anong mangyayari dyan. May fireworks display mamaya. Yes, the fireworks display. Alas 8 ng gabi. Oh, pag uman ang pamista, nabusog naman. Alam, baklay-baklay. Mag-relax. Dyan sa may Rio de Oro Boulevard. Tapos manood tayong fireworks. Gusto mo yon? Ala, sige, magkita-kita tayo dyan, mga sweethearts. At eto, kanina yung fluvial parade natin, ha? I'd like to congratulate the LGU for a successful... Oh, I know, may mga ongoing pa, pero ang ganda ng ating Higala Eye Festival ngayong taon. Congratulations sa City Mayor Rolando Clarix Uy, City Tourism Office, kay Ms. Sheila Lumbatan, lahat na sa may City Information Office. Congratulations po. It was indeed a very, very meaningful the Higala Eye Festival 2026. So, paano? Mamaya, ha? Oh, fireworks tayo, ha? At maraming ding salamat sa lahat ng mga naki-join din kahapon sa ating Heart FM Chada Saya. Sa lahat ng mga banda, thank you, Nuza. Thank you, New Lines. Thank you din sa Brandy Belly. At Tatore. At kay Mr. Raymond Mahusay, ha? Mahusay ka. At thank you din sa Ground Zero. Mamaya, I'll be talking more about the events and all the things about Higala Eye Festival if I will get any updates. Kaya naman, stay tuned dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night. One Stage, One Major Experience, O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga First Major Concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
4: Saksi ang langit sa
5: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Nakatitig sa Kisame. Oh, kasi nag-iisip ko anong mga ihanda mamaya. Ay, nako. Alam mo yung mga nakatitig sa Kisame, ang tawag dati dyan, di ba, blank stare. Mas mabuti na lang yun kaysa laging nakatutok sa cellphone. O ba, at least nag-iisip, ano. Anyways, mga sweethearts, ang saya. Basta mamaya magkita-kita tayo dyan sa fireworks display, ha? O, alas 8 po yan ng gabi sa Rio de Oro Boulevard. George Till, 3 o'clock. Eto muna mga pabati natin, 5574. Hi, Mami Amy. Great day ko. Happy birthday ni Lilibeth Laborte Labtan. Ay, to Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorio, og sa kanyang bagong friend Dilet. Kay Mami Marilyn Gonzalez, maayong maayo. Hapon po sa inyong tanan. Thank you for always listening. Hi, shout out din sa mga tanang taga-barangay Minongan, Quezon, Bukidnon. At to Ma'am Ninette Leonardo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. O siya, eto na. Huwag na natin patagalin to. Let's go ahead and do some pamimigay ng biyaya. Dito lamang yan sa ating The Price is Rise Overload. Let's go! And here we go. Diba? Eto na siya, oh. Sa spinning wheel ko. Init na, let's go, spin! Excited na yung mga may entries, oh. Kasi baka sila na yung magiging winner natin. Ayan na. Pero bago ang lahat, eto muna, babasahin ko lang yung ating, ano, yung ating winners mula pa kaninang morning. Hello, Harvey. Ayan, Gabriel Mandig Jr. ng, oh, taxi driver natin, ha? Ito si Ricky Arisgado ng Zone 4 Loof, Barangay Ipunan. Alicia Singaya ng Barangay Bonbon, Cabina. Si Wayne Biliona ng Barangay Gusa, Mega Heights, Phase 2. Mga winners natin yan. And the prizes rise overload. And now, ang ating ruleta ay napatigil sa Barangay Carmen. Barangay Carmen Dropbox, ang aking nabuno? Uy, taga-Ilaya. Barangay Carmen. Congratulations, Marian Salusod. Marian Salusod ng Barangay Carmen Ilaya. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. 14 days to claim. Fifth floor, Vico Admin Building. Dito lang po yan sa Baventa Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School, ang ating stasyon. Para ma-pick up ninyo inyong mga premyo, magdala ng ID. At ang ating The Price is Rise Overload ay atid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Final set is on. Dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 more minutes bago mag-alas 3, we got dag-um na. But dito lang sa Heart, kasi para habang gadag-um, habang busy sa pista, ikaw din busy ka din nakikinig ng love songs at mga hits that will suit your mood. Hi to 5153 muna ha, na may nadiri sulod sa kinan, Gikan Duty. Ah, si Mark Choi. Ah, mula sa Nestle Tablon. Maying hapon, thank you so much sa inyong pagpaminaw. Maying hapon, sa Bahar family, sa may puntod, yes, oo. Si Sir Alan, oh, nanalo po siya. Puntahan niyo na dito, magdala ng ID ha. Sa lahat ng mga winners, congratulations din. And dagang salamat sa inyong pag-uban sa ako. Thank you so much, ha? All throughout the program, you're there. Sa lahat ng mga nag-send ng mga mensahe. Si Harvey Stone na. Oh, ikaw na. Ikaw na nga. Susunod para sa Heart Afternoon Drive. And later on, I'll be back at 7 to 9. PM, let's do the heartlines together, okay? Prepare your requests and your shoutouts, alright? Ayan, magkita-kita tayo mamaya. Spread love and not virus. And be kind in all days and in all ways. Yan ang aking laging bilin. This has been George. Ewan ko ba? Manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Mua, ingat, see you tomorrow.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Mas pinahigpit ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang seguridad sa Cagayan de Oro City kasabay ng pagpapatuloy ng mga aktibidad para sa Higalaay Festival. Ito ay matapos iutos ni PRO 10 OIC Director Police Brigadier General Aaron Mandia ang mas pinaigting na law enforcement operation at police visibility upang matiyak ang kaligtasan sa publiko. Ayon kay PRO 10 Spokesperson Police Major Joe Navarro, kabilang sa mga hakbang ang pagdaragdag ng police visibility, pagtatayo ng checkpoint at patuloy na intelligence monitoring sa mga lugar na may malalaking pagtitipon. Kabilang sa mga aktibidad na binabantayan ng kapulisan, ang Civic Military Parade at iba pang malalaking programa na bahagi ng selebrasyon. Samantala, sinabi ni Navarro na wala pa silang namomonitor o naitatalang untoward incident na may kaugnayan sa mga aktibidad ng Higalaay Festival. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoan, 3:29 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where every piso gets more value. And also brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go, Susuli, 27 pesos SRP lang. Magandang hapon, sweethearts. At syempre, welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Ito yung dati nating programa, ha? Diba? It's nice to be back. Oh, sa ganitong oras, mga sweethearts. At saka, dati magkasama tayo tuwing hapunan at saka pananghalian. Ngayon, kasama na naman tayo sa ating merienda. Hindi lang special na merienda, ha? Kasi fiesta na fiesta po. Ano ba yung mga merienda natin dyan? Nagme-merienda lamang ng humba, ng mga hamon, at saka ano pa, mga lechon. Grabe talaga, di ba? Happy Fiesta once again, CEO. Viva Señor San Agustin. At batiin natin yung mga bisita natin, ha. Welcome po dito sa CDO. Welcome din sa ating programang Heart Afternoon Drive. Sana maging masaya yung pagbisita nyo dito, ha. Tsaka magiging memorable, di ba? So nakakalimot talaga tayo sa ating mga problema, di ba? At tsaka happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may NHA Kauswagan, yung gasoline station dyan, ha, na nagpalanog-lanog kanunay sa Heart FM. Maraming salamat po sa lahat ng kanilang gas attendant and of course sa kanilang cashier at sa kanilang team leader. Shout out po sa inyong lahat dyan, ha. Along Kauswagan Highway lang po yan. At saka yung mga sweethearts natin dito sa may Patag, happy fiesta sa inyo dyan. Dito sa may Consolacion, happy fiesta. And of course sa lahat ng mga barangay natin dito sa Cagayan de Oro, right? And happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may Cogon Market at Carmen Market. Maayong hapon sa inyo dyan. Medyo mingaw karon, di ba? Pero sige lang, babawi tayo bukas. Alright? 3:31 ang oras natin, sweethearts. And magbabalik ako with more music. Samahan niyo ako, ha, hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises.
4: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 3:41 ang oras natin, sweethearts. At dito pa rin tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive on a Friday. And it's a fiesta day. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 5 po yung pagsasama natin. Shout out, mayong hapon at saka happy fiesta kay Sir Efren Uwayan. Sa mga miyembro po ng Uwayan family, of course, kanyang partner. Pinakamagandang wife po ni Sir Efren, si Ma'am Vivian. Shoutout po sa imo, Ma'am Vivian. Hi din kay Kathy and the rest of the gang. Ay kay Nanay si Ding. Mayong hapon sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Upol, ha? Yung kagabi, sabi, wonderful Upol. O, diba? Wonderful naman talaga kasi ang ganda ng mga beach na dyan. Oh, yung Roan Beach, San Pedro, nakalimutan ko na. Maravilla, diba? At saka meron pang apple tree. Oh, sa mga nagkikinig sa atin dyan, maayong hapon sa inyo, ha? Sarap magtambay ngayon sa Dalampasigan o yung sa beachfront, diba? Dala-dala ng camping chair at saka yung table. Tapos magbukas ng malamig na tubig. Diba? Pa-healthy muna. O, ang sarap ng buhay. O, tsaka yung dala-dala mong baon, yung mga, ano ba yun, yung mga Sharon Cuneta mo sa napuntahan mong bahay sa kapistahan. Shout out, mayong hapon, BBQ family. And of course, kay Lola Amy. Happy listening sa imo. Kay Miles. At saka yung ating sweethearts din dyan sa may bukid nun. Mayong hapon sa JRS Maramag. Dyan sa kasama si Demsoy, ha. Mayong hapon sa inyo di, ha. And of course, batiin din natin ng happy listening ang ating mga kaibigan dyan sa may Quezon, bukid nun. Shoutout po sa inyong lahat. Oh, di ko makalimutan yung ating mga pineapple planters natin, ha. Nadala-dala talaga nilo mga radyo nila sa field. Para at least maka-enjoy lang sila. Oh, nakakapawi po ng ano ba yan? Nakakapawi ng lungkot at saka pagod. Basta may music sa ating workplace, right? 3:44 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

sandahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Buginon. 4:13 ang oras natin, sweethearts. Nako! Final hour na po tayo ha sa ating programang Heart Afternoon Drive on a Friday. Ano ba yung naisip niyo basta Friday? Oh, wala munang munggo ngayon kasi kapistahan po ni Senyor San Agustin, di ba? Dapat mag-alay tayo ng masasarap ng pagkain. Oy, happy happy listening nga pala ha sa ating mga sweethearts dyan sa may La Paz Dos. At saka yung Team Turok Botoy. Gisang at good town nila ilahang radyo sa basketball. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan ha. That's coming from Marifel. Hi din kay Marifel and of course sa kanyang pamilya. Oh, asa mo mamista Marifel or asa na mo namista? Oh, paghatag po diya og kuha na i-share diya ang mapa para at least madtuan nato. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Rose Lai. Oh, happy happy listening po sa inyo ha. That's Along Velas sa lahat ng mga magagandang mga ano ba yung mga attendant nila dyan. And of course sa pinaka-pretty na may-ari nila dyan ha. Happy happy listening. Hope to meet you soon, ma'am. Maraming maraming salamat ha. At naka-Heart FM na sila. Ang laki-laki po ng monitor nila dyan. Napakaganda pa. High-tech na high-tech. At saka Heart FM yung pinakikinggan. Sa lahat ng mga shoppers natin ngayon dyan, happy happy listening po. At saka happy fiesta ha. Enjoy your shopping dyan sa Rose Light. Happy happy listening sa inyo muli. 4:15 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from Ben and Ben. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:46 ang oras natin, sweethearts. Nako, final break na po tayo ha sa ating programang Heartbeats. So, magbababay na dayon si Harvey. Don't worry. Kasi kita-kits pa rin tayo on Monday. Monday, ako pa rin yun sa umaga ha. 6 till 9 o'clock. At saka sa hapon din, 3 till 5 in the afternoon para sa ating Heart Afternoon Drive. Huwag kalimutan, mamayang gabi, si George muna yung mag-take over sa programa nating Heartlines. Dako, ang saya-saya, di ba? Kasi ang daming kaibigan ni George na tatawag mamaya. Eto, paki-save na lang muna yung mga numbers natin ha para at least enjoy yung ating greetings on air mamaya. 0917-1579-927 0961-8924-927. Uy, mayong hapon ha si Demsoy. Saya-saya ni Demsoy. Narinig niya yung request niya. Oh, happy, happy listening din kay Roxanne Madja, kay Lorimer Sakala, kay Wilma Osorno, Mami Marilyn Gonzalez, and the rest of BBQ family. Happy, happy birthday din kay Lilibet Laborte Labtan. Happy, happy birthday! Iba talaga yung mga birthday celebrants ng August, di ba? Mga hitsuraan. Pero mas hitsuraan gitong nasa September. Tanawa lang. Kabot pa kata sa birthday. Oy, advance happy birthday ha para sa mga my birthday natin ng September. Oy, pasalamatan nga pala natin ha. Kanina naka-drop by dito si Sir Alan Bahar and kay Ma'am. Ano pangalan ni Ma'am? Kalimutan ko. Si Ma'am. Ha? Mr. and Mrs. Bahar na lang ha. Diyan po sa may puntod ha. Nakuha na nila yung kanilang premium sa ating The Prices Rise. Oh. At saka happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Tablon, yung dyan sa may Nestle, ha? Happy, happy listening. That's coming from Mark Choi. Uy, Mark Choi, tumawag ka mamaya, ha? Sa programa ni George Heartlines para at least mabati mo naman yung mga kaibigan, mga kasamahan mo dyan sa inyong kumpanya. Alright? Oras natin, 48 minutes after 4 o'clock. Ay, eto, saan ba yun? Parang, check muna natin ha. Nawala yata yung ating audio dito sa kabilang computer. But anyway, batiin pa din natin ng happy happy listening yung ating mga sweethearts nga pala dyan sa may Indahag. Happy happy listening po sa ano ba yun? Kay Kingston. Oh, happy happy listening po sa inyo ha. And happy happy listening din po sa ating mga drivers dyan. And sana nag-enjoy kayo sa mga music natin dito sa Heart FM. Ito na ang ating The Prices Rise Overload. Nako, ito na naman. Another swerteng mananalo naman ng ating bigas at grocery items. Ito na, ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng mas swerteng mananalo. Dito tayo tumapat sa may Barangay Carmen. Eto po ha. Barangay Bunbun pala. Yung natapat tayo sa Barangay Bunbun. Check muna natin ha. Alright. Winner natin galing dyan sa may Kabina, Barangay Bunbun. Eto, congratulations kay Melody Patoy. Melody! Ikaw po'y nanalo ng bigas at grocery items. Pagkikuha, anong iyong papremyo dito sa aming stasyon ha? Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM time. It is now 6:01.
1: Heart FM News Update.
2: Handa ang Department of Agriculture Region 10 at DA-10 na magbigay ng suporta sa mga magsasaka, lalo na ngayong nararamdaman ang epekto ng El Nino. Ayon kay DA-10 Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan, nagpapatuloy ang mga programa ng pamahalaan upang mapalakas ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon. Kabilang dito ang pamamahagi ng mga farm tractor at trucks sa mga farmer cooperative na layong mapabilis ang paghatid ng kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Ayon pa kay Pacamalan, sa pamamagitan ng mga kagamitang ito, makatutulong ang pamahalaan sa pagpapalakas ng agricultural productivity at pagpapataas ng kita ng mga magsasaka, lalo na sa mga pagharap sa hamon na dulot ng El Nino. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman yoy?
4: Unsa o naman yoy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
6: Overload. Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw, bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tulog tiyara.
5: Tingin ko pa lang, para bang
4: local and proud.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaemote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Lindong game. Lindong.

0: 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 8:44. I can feel the intensity from the outside. sa dami ng nanunood ngayon ng fireworks display. O dahil nga pista na yun, Higala Eye Festival na. Enjoy mga sweethearts and keep yourself safe. Reminding you, Miss George, hanggang alas 9 po tayo dito sa ating programang Heart Lines. Well, all your request songs ay ating ipi-play. Okay. But now, let me just greet some people, okay? Hi to five. Ay, kilala ko to. Hi, Mami Amy and Mayor Miles. Maying gabi, George, manihapunta. Uy, dagang salamat, Mami. Si Clark. Kasama namin dito. Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, at sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Barangay Kamamanan. Good evening. 4568, request ako ng kanta. Sige, mamaya tawag ka, ha? 7429, may gabi, Heart FM. Big shout out to all staff of Madonna Hospital. Also to Sir Ron Valdez, Walcito Zazos, Chris Liedo, Ruel Takalinar, at sa kanyang partner na si Franklin Kabatuan. Shout out po ko sa Tanan Tagabayabas from Mark Abbas, solid tagapuso mo, Heart FM. Gusto ko yun. May bago na kayong pandar, ha? O, itong number natin, i-ready na mga, itawag mo pag sinabi kong, ala, tawag na, I'm looking for a caller, ala, tumawag kayo, ha? O, ito yung number, dali i-save mo para makatawag ka later. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Seven. Mga sweethearts, hurry up onto my final set this evening and my last caller up and running after this break. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud na anak. Tinamang ko yung mga tao sa yung mag-baby. Ay, anak ka ba? Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM ka gyud yo rawe 93.7 Heart FM bukid on ayan na eto na yung panahon para makatawag ka and request a song to me 0917-1579-927. Let me go ahead and wait for it. Okay, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart FM Time. It is now 9:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:28. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Kagayanons, andam na baka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo!
6: Saksi ang langit sa
7: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: so alive.
1: Heart FM time. It is now 12:28.
2: This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo.

0: Heart FM Time. It is now 1:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:32.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 3:31. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:29.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Kagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
7: Saksi ang langit sa
8: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, ang sa'yo si Kripto ni Mumiro, ang sa'yo vitamins ni Mumiro. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus, kayo mapalit sa inyong suking butika, madool sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 6:13.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 6:29.
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Heart 92.7.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Magong user.
5: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
9: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 90s hanggang alas 12 po ng pananghalian. Meron bang breakfast alas 12? Depende sa'yo, di ba? Anyway, kumusta po yung mga sweethearts natin? Yung mga may sakit sa ulo ngayon kasi may hangover, di ba? At saka yung mga daming nakain kagabi. Naku, magbanyo ka ha. Oh, baka constipation yung susunod niyan. But anyway, uminom na maraming tubig, 'di ba? Pampahawi po sa ano ba 'yun? Pampahawi sa uhaw. Tapos para at least hydrated tayo ngayong araw na 'to, ha. O sana hindi iinit. Ganda ng yung panahon natin kahapon, 'di ba? Nakisabay talaga sa kapistahan po ni Senior San Agustin. Mga bisita natin ngayon na maagang gumising. Good morning sa iyo. 'Di ba? Welcome once again dito sa Cagayan de Oro. At saka yung atin ding mga sweethearts na balik trabaho na. Swerte sa iba, di ba? Kasi parang naglo-long weekend na rin sila. Oh, good for you, especially sa mga estudyante natin, ha? Good morning sa ating mga teachers na kahit sa bahay pa rin pero kati-kati ng paa kasi gusto nang bumalik sa school, di ba? Iba talaga pag love mo yung trabaho mo, di ba? Kahit ano pa yung mga problema dyan, at least napapawi minsan. Anyway, samahan nyo ako, ha? Mataas-taas yung pagsasama natin ngayong araw na to, ha? At syempre, I'm sitting in for Jason Steele and will be joining us next week, perhaps, di ba? At patuloy pa rin ang mga magagandang music natin dito sa Heart FM. 0917-1579-927. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga requests at ang inyong mga shoutouts. Maghihintay ako, ha? 7:31 na pong oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa. Of course, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong

0: By Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Gagnano para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 7:43 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. And kasama nyo pa rin sa ating programa ngayong Weekend Heart Hits. Harvey Stone here. Happy, happy Sabado, everyone. At saka happy hangover sa mga nasobrahan kahapon, di ba? Makaingon na po, di na gagkumuusap. Last na lang yun to. Tanaw na to, be. Anyway, good morning and happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan, ha? Eto, basahin muna natin tong message dito ni Ma'am Rosa Macha. Shoutout daw sa Olandres family, Timbal family, Macha family, and also Alcolea family, Carpio family, at Balumadres family dyan po sa may kamamanan. At saka happy, happy Saturday sa mga friendship po ni Lola Amy, ha? Si Roxanne Maja, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Candy Anto, Mercy in Diamonds, Sueto. Hi din kay Nino, Sabel Baktong, Marisa Duruin, Layla Raz, and also kay Lilia Susosco. Lorna Vismanos, good morning! Menard Tismo, Samuel Mosqueda, Charo Dumulagan of Maramag. Okay, sa ating mga sweethearts dyan sa may Maramag, ha? Kay Mommy Marilyn, and also sa BBQ family, happy, happy birthday din kay Kyler. At saka, kay Lucas din, happy, happy birthday, ha? At saka yung mga kasabayan ng birthday ngayong araw na to, ha? Araw ng August 29. August 29, nako, ilang tulog na lang. Andyan na po si Jose Marichan at saka si Mariah Carey. Toras Gawas ay mag-claim siguro ni Ugbugas. 7:45, more music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.